lagomega mai esu sebaga apaga manua lemu thakaunura mebua kei mathuata sekolago sere mai lau semailo mai witi sekolago mai kadabu iko tsiko na bonge nikua na numa nina thava ikeako na yathu ivei vithana imakisa oti ole mbuluta kwa engone viau mai Santa Rosa e California sina yani ora na itukei ena vei mbulu au sanga ikaya ena ngone ni vei mbulu ena vonua baka papalangi ni thaka na lotu ni vei mbulu ena ndola tungana kisi ni mate kenda na reyani kenda na reyda tungana yango ni mate ni ndabotu ni unturi obu unautu na ngane nguko ndabotu ya au sanga etu kuna utupou oko ena singa ni lako talikei na muka ilau ina chikina ukambara ikenga ena tada kena mata nikalau mena tarongi biko ya edhaba edhakaba ena buku ni bosa membole tana kalau turanga kena marama eka ako chisu marika na kena wase walu oko ya sabi ya muri yao mekuni muri ya nalomana medholata na nalakawila taika muri yao niko maroro ena nomumbula kona baga ilia yeke kwa baga ilia na nomumbula ena bukungu kena buku ni tutu kuminaka nomumbula ena maroi ekani voltamu yana dhaba na kena yanga buwana tamata merawa tiburu buru todoko gai baga ilia na elona na dhaba ina suli yoko kwa ya meisoni elona hiko na lei sinisuli ya na isoni nomubale hiko na sinisuli ya na isoni nomotoka ena tarunga biko baga dhaba na elomu ningaona ni mbei bulu na kisi ni mate etawa ni ngaki na nayango esi itawa ni kina no mwilabo esi ndua na kisi ni mate no motoka esi ndua na kisi ni bali no mubale esi ndua na kisi ni mate ni no mungele menga ibe itu itu itu kwa hiko no mubale no motoka no mungele sanga ya ngomunga linga munga ya bamu turanga kena marama totoka na lotu ndaza kabatiko badaba kego mate na mbogi niko erogo lo malangi sinde ba haleluya pale kotokila kuko tokila tu lo malangi sanga dondo no mokila chiko no au na lo malangi au sini lo malangi bale undo buna u au sini lo malangi bale taltala au lo malangi bale toko chisu ya mate na bukungu I'm going to heaven because of Jesus died for me. And he said for me to believe in him, baptize. That's why I'm going to heaven. Not because I'm perfect. Not because I'm better than you. Au sini mai binaka dake kinan dona turanga baro ni kwa. Kenda ruto to vatsar tuha. Nandu indu ye au kila na bono uthivi kina. Hitu na emba kino gulili ni bivalo takina tapatata kona maka. Ena tanta lotu lebu na lotu esele viti kerutuma totoka warasa wana nabu ye sini kautio ilo malangi lotu esele se niu methodis e kautio ilo malangi ni ubogo mbote chisu kau waka dinata na nona bosa kembale biwe kani ni kenda waka rau dhuruma ya nina leso ningo waka rau takiko sambidi kwa toka esambu kabi kwa badi waka korere kwa badi waka korere chiko kila nabuno kwa tau vya matekina mbale korere chiko ko kanda ya sanongo ko kanda iba limbula ko kanda sanongo na tunga ba limbula ko kanda tuli bagara wa iba bichi bali korere do ane tutu ane dano ko tua semichi sala ko mego ne ba tawa sa mai bala ona lotu a tua semichi sa bebe yo sa bagara utu oi okay sa do lotu viki mamme na korro i manda ni ndo sa tatau sa ndo ngasi ngaruasi ngasi ngasi ngasi sakila abu nela kukina ya ni kwa hindiwa waboki waboki tunga atharomba hemani sawotsi hindiwa asinga sala iru asinga sala hindiwa madhawa kutuwa semi chisambula nonga la iru amadhawa saa puke chiko saa toto chiko aengona ya taumate chiko yoko ya saa tatawoji sara loka ini kurawekana itua Ibu kau ini sambung rawat toko kalau malangi, rongga tak nak kaki kau kaya, aku siapa kesang atoka, nggak musa sang apa kata mata, nggak musa sang apa kata mata, seni rawat.

Nimbula nimbula binaka bina wale bina nomni sema bina katiko mai and e kavi ni boka rumbuka indai na ikatini ni singa ni vula chula iru londolu rosanga vulka ono wambote ni sosanga isu kutikina dhaka vaka sosanga iwa rungole tiko I dhaka vaka e na e kavi ni kuwa iyo na sere tara vongo mertona nungi mandiki na tona le tolo turanga ato sanga isu kutikina dhaka vaka na kavi ni kuwa biki mdona vita mani osiano kei paulo lui katalaki na vai jack asai kusaka ngo George Fiji Veikoso, tu veio aqui.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti, Rossi, Nitai Lebusa, Limondono, Nakaloko, my Vacaniolon Day, and the Vatican Dimin Ragakino Vuli, Santa Kinirang on Ananda, I took on a Vasvaka Pertania. Vinaka, Nitaka, Nini Marutakan, the Nominande, and Signicoa, Rangande, and Becania Val, and Viacani, Angai Tikitiki Val Nico Sangol, and Indona Caruango, Kinandua, na. Erua na yololo kakana ndue tavioka ndua na nduna e kovu e sambo totoka ndina sava katakata sarla sau tukuna viko au sa ngai voru vakaro chungu mungi thakadaka yo ndaro ndambi talmanda ndaro na osena mangiti sani I takitakitaka maingo uti sartunga na niro vaka singa levu na maramavi karuani sartu kathimai na rona maramani samoa kita utiko viti kivinga Nasani korke to tiko kina sa ngole sa rin tumbo mo libo kang bolo birao sa rutarong amay mendona bolo mo kote ni tumba brate meru takido me kina na vay salo ya eva kato na lote weekend ya sembuta kato tunga amay sa ngay wakasisi rewa isombo ay o vay salo ni samoa ya ya nangande rave ngande may nabiyo kani ramai mother to my mother na vana makumbung na bonge vale to sa ngole tali non to merto na tiko tali na mbong ni kuwa au kina ni ndra moni ma za on balabungo endra vi ngan di vikin va ka vio kan ye na nga de tali ndra lisar sar ndra vnuwa asen de lai e ta tabu tu bit kina ir no e kanda ni maori se we ra ra de tiko vi vole kati se endra vi sure ti me ka me vale Anermai wakang ataka indon na mangiti, anda sa wakaruta katu. Iyo na dito tatao tinga valiwalisi, anda ng kangaroon ni wakaruta liling on sala, na vunundu indoy, anda wakaitikitiko kina, o vambote ni uirmai, o te poti, si uirmai ng bote irasar kini silandi, doon ka na udham bi, ataw ina non rasa ni koro, anda maadaw nga sandang ibarwa na ando kuyengo, eh? Kima misa na numi kim nitikani, kim sa lolomo master tingayan. Wangan marka kena kani maro sar kira ni anda rangosa nando mo iturang andreo o eri kena kamni kuwa membombulang o di kenda talutu ngamay en vika sa ato tingin orto ya sani korto tokaya manasa sabaka otago yun imbera talang na bito na kamni kuwa andan rangosa tingin nando mo imersiana liko zangimbula go andan maram ni kandavo ando mo ibibu kito na kati kati waki en vita na wayambaki sawati sa tiko ngoko ko baka lakalaki suwa Makana kena eno vuku ni kena na maru tiki tiki na levuka day eno singa ni mataka leo tiki ni komiti ni vipa katora takitaki na koro o levuka tiki na oyale ya sana okandavu mata talitinga ni ya umbula ni ya sana okandavu enda ngira ngoda tiki na ndomwana ena ya kavi ni kuwa wakatala nga kena nungo sakati wakata umanda tiko na ndomwana talinga na turanga chairman ni gospel Ex-Scholars Association Blue Sapphire Birthday Committee Moses Engas Nivalu November Manilima and then on the Tignan de Murto Noviakani Erto Tuanaticos Erto Mona Tratico na Songo Levon Vaca Edoritico Prince Charles King Charles Park in Nandi and Wulus Rango Cotobongo Meneca Walukinicatini and Yakotova na Viti Indigenous Tourism Alliance na norto kina siutaki na viti festivals and reggae concert kana vakadirtiko ena vula o katova ndana rongotiko na morto ena vima manilima ena kavi nikua ni mbula vinaka vina walivu na numni isa mna katikuma ena kavi nikua o telanga menangai kati baki telanga na norto tutuku na tambana ni mbukumbuka ena kavi ndai ndo mandana Sir René Vili, Naserki Amelia, and a PMN Fiji, Pamanaviti.

kulmina ke sai kombo na no dei tutu ni gito na karnikoa. E kana ndoni vi wata vlidi ni timi ni Fiji Water Flying Fijian, so se ni rosi serwa kula, e ngandre vi merto na bovi na tak, na malmo lume lo rai, e na non rato unruka, e na kai tolu sanga buka dio, kai ro sanga buka vabe, we lesi, e na madha sa oti, e na mataini non rato ungito, e na sotsota ni Nations Championship. E kai o serwa kula, ni lo rai na malmo lume, na tambana ni vi pasi, na non rato scram, na tambana ni kamba koro, kai na tatangumaki. E vina kato serwa Wakula merton da uli da nadrumo merton da utorwa malo na gito wa bimbi ni tiu merton na polo. E tumano ser wakula ni rito sanga merton wa bina ataka na tambane kede ni non rito ngito e na non rito wa waro na madongo. Wa bimbi ni rito na sotawe tiku na timi kokoa ni ngilandi. Ia ni nda rito tolonga na timi ni viti ya na yatu iliu e roni mawi kapitani te vita ikani vera ke mesakin donge. Te vita ratuwa ke isoa na sila sila na itutu ni loks. Pedeliato le kima tangi tangi walu ke le vani botia ratu sako mai merato wako kua tangani tutu ni flanka ke na namba walu Simeone Kurvoli ke Caleb Mantz ena diwa ke Tini Chosua Tuisova ke Kalaveti Rovovo ena Tini Karua ke Tini Katolu Chuta Wainingolo Wate Krawalevu ke Salesi Rayasi Ertono tokare tutu ni wing ke na fullback. Na temini Fiji Water Flying Fijians ena sota ke Englandi ena Singatambungo e Liverpool ena Karoni Norutongito ena sotsota ni Nations Championship. Ena toru na kuila ni viti ena tayambi ni kenandola na gito levu ni Commonwealth Games e Glasgow mai Scotlandi. Nandaungalo o tolu yanka na liu takatiko na timi ni viti. Lima sanga wuka walu nandaungito ke ira na iwagalis lesi. Na matatakatiko na nondo bonu ena gito levu ngo. Karna waitavi en athletics and basketball, boxing sena wibadu na lawn bowls na judo. Para athletics na vita ungalos and swimming kena labi kambis and weightlifting erto lewetini ka viwa na ngone lewa erto lewena talitinga na timini viti e baga yalonga angate kira na timini viti na ministani tamangone kena gito chesi sa ukuru ena songo ni tatawa na madha ungo kakai vira merna numutiko nirna madha takawuli na nondo bunua kamerna gito ena sabsaba kena yalondina Nangito levu ni Commonwealth Games na waidhuritiko mai Glasgow e Scotlandi na karosangu bukatolu ni singa ni vula sarangongo kana gaidhabitiko ina karua ni singa ni vula okosita na vula maingo. E sabwande itakini na waidhuri ena rara na Churchill Park e lautoka ena singa warua ena madha omingo na semifinala ni sotsota ni Super Rugby Vier na marama. Na timi ni McDonald's Fiji Nrua.

singa anga singa baka rumbuka naik ka tolu singa wulu kandua ni singa ni wulu saranga ngochula ye kabi tiku ni baka rumbuka mai na ono na kabi ina tini kuruwa nombongi levu ena baka dhuru tiku na solingo ena Otara Community Hall number singa wulu Newbury Street e Otara oya sa wambuta ni unisarongo tiku na visureti baka dhuru tika ni maramando ni yao ni songsongo ni maramando sana baka turanga lome viti ni silandi andia luwe situ nombuna in songunito soli ni vula saranga ungo ne wote tin singa ni vula ungo ne ketul sang vulkan do ni singa ni vula chulai ya singa vaka rumbuka na mai na ono na kloko ne kavi ina tin kuru no bungi levo na vaka dor tin ungo ri na Otara Community Hall rusanga bulu Newbury Street e Otara no itaka ni ramu ni vitu tu ni takani ni vesuri talanga ni vaka levo ni ya ana lome viti women soli vaka vaka Expo soli boko boko ron boko dertiko en kavisaranga ni warum boko ngori ni kertalu sanga vulkan dani sing ni vulo chula ni tonga sartoka ina nomu ni indu I vola ni vula do sambulu na kamra mandita o andia sina do lubiti kikim do no boni marama o klani suko tim boko mai bose en singa levu ni kua ni taka ni indu bulu bulu binaka na valevu na sema binaka timu na kavendai isina turanga tabulingu ngo kunika na nomo kwende akavina nona na vitar tarungingo se akavini mataka vos lustingo vo sen tekniso mamai sen tekniso mamai ye menangelo raye e vonda tingo bega na motokas e megenge ave valingele se mamai and a mona liva liva ya and na ronda karo ronda bakeliu na tutu kumembaleta na livu kade ni mataka na vaka dertiko e suwa anda na rongos mbaka ilio ya na ngei murim baka na vital na kena vital no taki na songo ni birthdays and anniversary 65th blues fire anniversary ni gospel schools oh ya na sambulu minaka Mr. Storm Mr. Albrecht Mr. Crane o kila ni onisa navu navu talitinga muni na tiko na songo libongo o vambo tani tolu talanga na singa tukun tiko mayo mosese tulong talaga na singa ni kena marutaki na Blue Sapphire Anniversary. Niyo, nimbula ni mbula binaka. Na wali mo na siya mating maya na kavi ni vakarumbuka nday na kiti ni singa o wambuto niyo ni maruta katalating ano baka tingting minta kadaka rasire kiti ko na ngone na matay ni madaw ngo karo ni madaw na madaw mingo no itaka ni rata nga ni ndavi maruriti ko kibakain da sa ngole sandali marusi via ya salub talaga na kandali ba kani andali bangun ba na rani sanga ni pinaka kina nom ni ba tulewa ke ba kaunin re ba ana na kumuni samo de tong ana bulo ni nganji kina ngor eh ayo se ke lu tuna motoka sun tuna ki bir tuna lin mato wale se ni kota talaga ni kota na nom ni ikini motoka me ka ko ngani re ba ke ba ka sa si bi bi kim ni ne angola ni vavalangi ye nu taka ni ronin da vitu tuk tuk Langayani, the Tukutu Wandan Don, the Vostik Wandan Don, Verna Luvenda, Clendelu Sarna Luvenda Sala, Akilan and River Saran, River Taltinga, and Nungongo. You can the Sangani Tubutu, Miss Andana Tukunatiko, Avondan Don Vira, Akiva Catalanga, Salivuna, Carva, Canira Wangunova, and Sangani Vuken, and Nondra, and River Bobinaka, Kunisol and Kirimotoka, Eo, Kosanganisol and Kirimotoka. Mm-mm. Kita lihat lagi bahasa rutu-rutu. Kebakan gaya ngai soli nak kengin tu nak lengkali atas sana. Oni nabi beta kiki nabi tek sana kita nana nata tanya ni soli ya. Nak kini motoka. Ia pun boleh nasi ni buka kina. Sana kira isak kita bawa masuk ni wali-wali si. Menteri kanggaru ni tiko. Nafaka tu lili. Engoni salah. Seni vevunga damu ni nafatu sila. Seni vunga damu ni nafatu sila. Lengun reo. And a PM in Fiji, Pamanaviti.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Pamana viti. So we tinika ono na mini timi vitu na kaloko. Sangai tinga ngono vitar tar kei mere na kavni kua ni sembera tinga mai o mosese. Na kavni na kua liu. Na kua liu na sema tinga mai. E na kavi ni kua. Yon da papi na kua liu ni roninda na rongo. Tata le na non dei rongo mi vunua. Na rongo ni tukutuku ni tukutuku. Mi vunua ndo vingara vitu mi kino vilia me ravai. Li viti ngo kwaya sa kireo kwa kero ningei tiku vutale na suli tuku tuku mai eno baka rombuka mingo donu maleka baka maleka saru baka libu na numu ni sama tali tinga mai ena kavi nikua hiyo enta na varo rongo da talanga ni tala nomi na tala nomo mere ena songo ni libu kadeno baka dhuru tiku mai suba ena singa saranga ni mataka ndo mandana itavisere ni sakiusa mbuli dhoko dhoko PM in Fiji, Pamana Viti.

0: PMN Fiji.
1: Tamara tono molo muni tumbo ke nei bakura na beli taki nei chio abe takula en sereke I Londoni. Sa sipi tingo weekend na walu na ndo na miniti and aba bini benak ni sa tiko na moni telefoni kandoa and my sema sa tiko mai na kortoranga and na buku ni wasi ningo na ni nela lakay man kortoranga turanga tao ile sa tora and bongi benak and dahin do sa mbuli benak kami na kortoranga.
2: Ya sam boleh benarkan dong boleh benarkan mena Cornilada ni sam boleh benarkan dong tadi saya macam mai dan por keram mena pamana witi enam bong ini warung buka ini lagi kunt kuntu atau kongo yang nak korturang karena tempat-tempat tay Turki mai miti pada lama di Mazango dalam Mazawa tahu toko kita nauza tempat-tempat atau kena kenal raki. Nalaman mata, kalau kami bilang tinggal di dalam tapi rumah tidak betul tiga enam puluh ini bilangkan ini sehingga warung buka ini tak.
1: Tetaka, kila ni tiga bunga atau ni tiga butir bertahun tahun dah tahu tim ini benua. Na Fiji Water Flying Fiji yang sekalian itu tiga nongol nongol mai mai Europe yang buku ninggi to, atau satu kumpul kena nongol nongol mai Liverpool.
2: Iyo, sa atau tiga kumpul England di na. Tamani mazawango na matatimini wanua Flying Fijians and andoto wawara utiku na gitelewu and mataga ni singatamu. Nakitoka nandua na tina miniti ya Nislandi ukilana viyango na matatiku maiviti and nonro usota ke Englandi na karua ni wapoki ni Nations Championship klana mazawoti and Saraba weekend and Rawa in the Saraba Rawa, so weekend and the Saraba Tiku and a replay and a Loman Mazawa, non to a Sotakana Matimini Velesi, Ton Ruka, the Saraba and Ton Gito, Levuna Canavita Lanoa, Totoka, Sona Tambana to Varitaka, Sotalanga and the Sansarini Talitaka, Seco Tugana, Ivara Lingito. Dalam tahu sarawak tu kan begon, entah macam mana tu. Akhirnya sama ikat juga itu, karena tim ini merdu nasihat ke Englandi. Tuan itu tuku mimpi ero warita guru rotok kapitan David Taikan Berry, karena tulang tani bimbang tawin, kena serba kula. Tapi kau yang nonra merdu buli dengan adoru merdu. Kakua ni merdu waktu tolong tangan boleh sibian gitu, merdu kila nangun adaba. Mereka tahu dalam kini nanggitu, orang dah bertu semua tak kena, mereka tahu dah dah tak kira tahu, kena karua, na non rotu sa luru orang ayat na lama ni rosak ul karua na mita, ni tim ini Englandi, mereka tahu baru na polo kartu dah dah tak kena rawa ni rotu rawa pun di kina, rawa kai kina, karena sota, na sini tambah rona kartu rawa na nomor rawa ni. Ni lengan toka yang na sota kiveli yang nama dah sota. Ini bakulnya tadi tu masih bakulnya nona positif ni kuah. Nona kaitungan ni rona tikin air tu. Tengah kesal tikin nama kuah. Nono beli mada wo saya kuah nono tu rawa ni tu rawa tadi cuma nak polo. Enak scrum. Noka kina enak lain aku. Enak set pieces. Tiap rawa ni tu rawa tapi apa nak ya? Enak tu nombor tu nara rawa ni. Ire, tosu bilang sahre nengitu, ada mata kan di sini. Tapi itu na winding tak sama ibu kadu itu kena nona mereka dapat kata kena timi. Dari itu kita nona tu usah zulai sumai na timi na terbutiko, na singa tamu pedeliato na bono, lekima teng-teng iwalu na vitu ke levan imbotia na walu. Zulai talang mau simen kurvoli memai hape kena diwa. Ngole moyo wate karwalevu mena mai vivia na wing ena dwana esa. Timi viso mai kena timi kasoto wate kena timi welesi. Sa nabogani ni chiko ni rawa ni roto una rawa tananganga ena mataka ni pinatabu. Timi ni Englandi singa ni timi rawa ni roto unruka vitara vitu mai roto unruka talvisa de Afrika ena madao sawoti. Atau sahaja di bawah tangga itu ada tim yang atau bawa-bawa dan orang tuan dari bawah tangga ini yang Botwick, Irawan, ni atau na sportiviti, enak gitu, enak mata lagi singa tam.
1: Evina ko kila toki ki na na Super W au kila ni Mother Mingo rito nge ingito tiki narto sa tiko na semifinala na nondo to timi ni marama ni Fiji Nrua.
2: Iyo, tutuku rorongo vina kaya na nondo to usama irawata tiko na mata timi ni marama na Nrua na ingito semifinala na rara maybe there to no shot tiki na kena mata team ni red and ngito na wonder to melo toka and a mala ka tu mai to me rawata and bala tani rato rawata tul langanga dinor to un ruko vanduar to sa rawata tul langanga and a boy no to ngito par to liu kina ni mai dava na sotota ar to liu toka na poindi or to talga ar to sa vandu ka oti na mata team ni red and a sota a boy de talga mai non de na vida na mata saoti yo ni santo mai ya roboto kana iba tangeng ende ni sim finala sa do do te to kina na ngiti ngiti randa varu taka randa varu taka na biti meso eh au bombo de chiko na tim ni red de to sana vuli mai na vika ya roto mal bolu kina en roto an ruka to manda kar to sana va varu te roto per rawa ni roto na lei la verara mai lo toka ena moni maga ka tu mai ia na onda mata timi ni mara mai na fije nru e singa ni kavu lor tu la mata rengo ena sim final eto sa ganga o ti warua tu minta na final warua arto sa mai nru ko ustal nga ena sim final karto sa varita ka na lo menyam pa kingo ena so so tu vedor ti mai na to toka ni lor tu ngito na vikilai ka dondo no merto sa na roa ni rito na wanti te kirito ni rito na roa tanang gita na mazao katumai karto lama tada ki talanga kina final kirito roa tanang ganga na mazao katumai roa ni nang gita talanga na final ena pagi duri talanga may biti ena mazao ya ni mo isa tiko na waka ni ni vinaka virito na na mata timi ni marama na pijan rua wambibi ve tani vipa tabli maik lege kirito na non na mata timi kira na wane leo ni rawa ni rabaru te kira binaka viki mni na nonda ni ndo kukumulia tuna timi sa na biyangu na binaka ni ngolea ni levi tokon en noruto ngito kama te timi ni marama ina fijen dua en sota vata kina reze na kota ena semifinal ni Super W ena mado katumai
1: tatako kila toki kina nations ina iyo na Nations Championship was it yao mbalatitiko na timi ni timi nganga na timi ni All Blacks ando na sote pina kanta sarabitiko na mazao sawa itikla ni mataka aru na sote tiko kini timi ni Itali
2: iyo utalo no manda utalo no manda na mazao sawa itinangito vokaduru mai Christchurch china iyo utu utu saranga na rara na One New Zealand Stadium doa nangito wiki mni nangai sarabitoka na television ni sala reda toka na kuku ningito ya weather iyo ndona ngito uvombuta vikima mina sara watoka na sinya sianga sara ngani kima minta bende ena vika ya toka na loma ni rara uvombuta na loma ni maza ndona kana bini ni media report na ivoli tutuku na kena rita lota kena reitio na kena kamburi toka de television reitio lalo ni vunga saranga eraka timi ni vorani singo ena singa ni timi kuku bulati ni vunga anta ungito vina ka erasya na ni ra taumai ene ilako lako elu meko yo manda na rita lua goe duri toke na levida makakina maigwali nita kadaka erabatoro nyoto ka ukato kusenga timi ni vorani singo tanyo ni varensi ento un rendre na kila na nonto to un kitu kitu mbalete ni ira na ngiti kitu tiku vira rawa ni ra open play waka ento vokador na mata timi ni viti kwa tala nga ni ra tight play mera marroya na ngito rangai raka taka ena puote kera tongo e vokador ndi na varensi dari toka ya kalungata na mata timi ni black chukla ni tangi mata iti kuno to un kitu vata o titi wendo na mata ento to vaku koyang ento to tiku vata toto kasar na bikar to varita kan so na ngona so talaga ngona basi kana mulmulum yo na lo manyu madau war tu sa ba bar rutal tinga ela so ta ki italia na si ni mataka mai bo der tu na porturanga bo vi na tiko ni tadibilistiko na dona na dongone george bawa ni rawa ni nangito sa kaiwi wagi tiko na zana e na arra wagi na ngai zuru tiko na koroni vi mama yo mata timi sa mai kaiwi wagi tiko o kaya katoka na ndoni vi watawiri di reni ndona timi kaukoua er to kelati korto na kaukoua ni timi ni itali ato shangatala nga ando to vakawelena na mata timi ni itali ato sa vombauta ni timi sa kaiwi wagi ngon e rawa ni na rawa tananga nga era só te quero matar time Itália, matar time Itália sempre ni ganga por um duo, na matar boa na matar time de All Blacks, catono sangatigo na ilolo ni Addis Abeba, e na sim ni matar Camerto na tangomaka na rara, tangomaka tico na nono tunganga tico boa na matar time ni time Itália, dona Camina ca o asiento com iqua, sei qual na non da redirettigo na non da to, boa ni Pacifica, non do boa ni Pacifica, o caia o tupo vai Wale Sititi, Slavea, Sam Sinto Kiaho, o George Bawa Pasiliotosi, Artuna Ngone ni Pasivika, Artuna Ngito Tiu ni Mataka, and Team All Blacks, and Sote Kita. Somebody ni Volita ki otitungo na tikite todo kwa na Henry Stadium, na Korturanga, sanambadi wana ukilani doona Ngito, totoka Sara na Sara Vikina, and then in what one racking but patatico, racky to go in a corturanga saqua tongaya, town no woodam but patalio to on a canadang, is a tune in a row and in a dragon and a gold and a gold turkin and ghetto, and ghetto and a tibutico niotina lima and a tin amenity, and a cavalry mataka, one but the tungan and don't get to toka, one but talangani round your tuna, the don't met on a robot talanganga, a matatimini or back.
1: Vinaka, ndo talimbeka na kani vya varitaka seto mana ni mberni mizaba. Na wasi ningonu kwa naka viniko, wana mbongi vinaka ndai?
2: Iyo, nangonu talango, kewa kanta po kumuri etiko na sot-sota ni Nations Cup. Ero ngito altinga kina na matatimi ni Samoa, kina matatimi ni Tonga. Ero rawatoruru na ganga, na mwani matang Sawati, Samoa ganga vi Hong Kong. Ero talanga na matatimi ni Tonga, ero ganga vi Zimbabwe. Ena matakan ni Singatambu, vito na kalokongo ni Islandi, mai Chile, ero na sotiki na matatimi ni Manu Samoa, kena timi ni Georgia, na karuwa ni Wawoki ni Nation. Paritato ka na kapitani ni Samoa, Miracle Failangi, ni ato na sangati nga, me ato na rawatatiko na ganga, ato na sangati nga, me ato na pinakalakiti nga, ena nonoto ngito, ena loma niya pagingo, ena sosotongo. Maybe a little to Warotagir to Tiguan Sosot in the World Cup, the Sosotiki Rubura, and Madawa got to Mai. Oh, Tonga, Erono Sotik in a team in Spain, and the weather to my Canada, but of a team Kalimana mini team, a team in a Kaloko, and a Matagalis. At the Varita Toronto, we want to believe that the David Tifu and the Rubita not even a Singapore, Erto Kilativorto, Kevka Erto na Vidala, Erto Sulto Tongi Valem. Sangilitong rauna na nolotong kito, e rauna ni itong nalabeta na rara na matatimi ni Spain. Tonga, erto gito tiki na levi da nangone, erto gito tiki na mwana Pasifika, erto sa barita gito binakatali tonga, e na nolotong gito tiki na matatimi ng wambiyo na madaw sa wati. Katiko na mga ni rawa, erto na rawa tatali ng ganga, e na mwa ni Madango, yeah, Samoa Kitong, Kembale, and Namon Madango, Samoa Tonga Viti, New Zealand, Kitatu Sanango, Australia, K Islandi, and avoid the return to Nakavni Mataka, my Australia. You Ottoman Talinga Valile, Bermuda Tunano Vitavian and a Corturang, Laukai and a Corturang and a Bunipua, Duana Vitalano and Rendre, my brother Revolution and a Corturang and Namon Mada Sawati. Kan non rasam mai varitatiko na doni usidi irna referee en Wellington Rugby Referees Association na non rasana senga ni bagai tabi en gito e Wellington en na moni mavago baleta na non rasa ova saranga na rongo vosa da na non rasa da u yavala irna do sarasara sarandolei Wasta kira so sarando velei vadela kira sa se mukutira karto sa varita kina na mada sauti, numa mada wa, ni to sa nasenga ningi bagay tabi. En sotsoten ki tora ki bi Wellington en mobile mata ko yo da bo mina ga ni mi bo gadur tona vital no en alo mobile mata ko kasati u ki na vital no me sakire virto na Wellington Rugby Referees Association ke ra virto no tomane ti nga na no do tita bi yo sa ativo na vi van di taki mai na Wellington Rugby Union ke ra na vi mata timi ke sarvi kalavo ke ke sarre Wellington na non ro marroi per non da ogni volta in sidi a bambini nei tavoli per pagador tico e rasulli tico non non rangona me rani ramai volta in sidi ok tu kina la che non da un carabiti non gito e la corturanga e ne vengono sautiani casata la kina e la vicina tanto un po' matata
1: Vina kavale bua ilesa na vukuni takitaki ni naila lakaima na koro turanga na mbongi vina kandaki msalo la mtiani wanini vina katuene na vukuni ngarabitavi na wakathakathaka kena buvale na mwoni madhawa ndasa tige ni kinongo. Vina kavale bua.
2: Ya vina vale sara, vina vale vina

Darang ada tiga na domor tu na zangi mundre ninda lai roro wiko taki iko asip tingo bikin tanah diwa ena diwa na miniti ketin tingo ni singa ni bulu culai ronon dolu rosang bulu kaono ani bulu benak na sangai sema mbaga mai nembungi benak ni kuani tak ni tetok tu nubing rabi tetok tingo nembula ka damaru tak tingo na nonda baka zangi zangi balabu muni mazam balabu go bikin da New Zealand na buku ni kena na numitiko na nonra singa ni baka zangi zangi tiko na wekanda na maori na matariki en singa nikua ya ukla ni mdo mwini madha wango nda ulebu na nonda tibi tose yaki na nonda vianga ande na bukuni kena baka ngataki na ngona lako wate tiko na kena seriki tiko na buli na nraki nga na mwini madha wango na makitiko me na nraki vina kasartiko veya kenda na mwini madha wango mwini madha mbala wango ni dina ni namba tambata tiko na mataka ya na makimene zile tiko na singa na singa ni mataka wakata laki na na singa tambu ni singa ni mataka na makimena yadha basara tinka tolu na degrees na katakata na singa ni mataka na vya lio toka palele na vangi ya Raki bin Nakatoka, Totok Nandra and Totok Tik and Raki Bekenda ni Mataka, Nabi Matematiko na Mbongi, Nabi Adobsartika ni na Bahana degrees and son of Nua Naliadob Sartika na Saiba and Nambongi ni Mataka me adobaki na mataka ni singa tambu, na singa tambu, Raki bin Nakatalinga Bekenda. Adina dili tiko na singa, dinini nabi mbatambatawa lilai, ya totok tiko na nraki wikenda na mwoni mazongo, nraki binaka ni ngande, wikenda na buhubale, nda bia ngande rakoni soli soli na bibu noiso, kila lebu rando bia ngande, sarana na bunu ratikina na weze bata sena snow, nraki bango, ya nraki binaka tiko na wikendo, nraki binaka ni ngande, wikenda, mendapaka yang ataka binaka na nraki, ni dinini mbatambatatiko, autero, na ngon na binaka ngo. Demo ya tebita mbauta rua saiko taundua disibitu kubikenda na ziwa na tini karua na miniti.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Central College but again Maramaru District School nangona sa tika bukina na buli arasanga itokita kien bai ni bali ni lotu e saban roa na ngai zingo mira na italtala ngai bakandonia merali tiko boli ni kina sangra ngai tiko boli ena vale laza nangona saranga itokikina roa tolu na buvali ntona nonra vale laza arasangele tiko batu basa lako nangona kila anira ni tiko lele butiko baya sara kindu kere ke sara ni ndonga na vuvale ndona na vale lada sarangele ya ndona vale lada rote ni tolu sama vulu kabitu kede na vuvale na maina korongo na mbabatu era lewe walu sama vulu kalima kede na lewe ni vuvale na korro ikore tolu ya tolu sama vulu ngo kwa ya makalenga isara na pakata na nondre tiko tiko na ngauna atau mbikina na uze yao ni sauti na tegumu mando na ronondo luro sanga bulu na tisemba don maki

0: ebitiki na ona zaba wa yasa tisi yasa abagada ibuno lebu abagada talenge sonu buno bitilebu ani otinga yasa na tisi ambani ronondolo sana bulu chenweri sa toso taleni ngo tisi ana le bakureta le na badada ya ochi sa ochi na zengi lampe asanga I tau tu na uza kwa ni kena tau na uza ya anga I wakabuna na kena sisi na ngele na korongo na mbaba tuko itiko bango ya na dona ulu ni bono izake wana mbamba izake gara kakadha na ngele kakadha na ngele maina ndona mwini koro kena mwini koro kandua na norto bailo tuwa badada ni tuena zangi vima matak sarana ni dare la zuri na to bello tu casa ba ba ba tu na simenda na bello tu wa kandu sare la la ngamen la la ngamen dona la la ngina la la ngakandu tawasi ru sarana nangele tawasi sartunga nangele na bibu no sora na bu no ezizi bu na nya kana bu no raka ka tu rukuni vale sona yaseni vale sarle ba malmulum takana foundation ni vale na ndur ni vale sona buno sara lutu sana ba ba dani sara ngakina sona tikitiko kasanga tiku ni sana sanga ni bibinaka meretiko na korea beira na sava lenga ino ndi nonra vale sara ngaito kitaki rale tiko na kornivuli na ngona satika bukina na vuli na february ni ronondolo sa vulgando er sanga tiko ngona ina tikitiko ni lutu ya ndriketi Asaritiko sanga la kutiko na vitala noa ni kena sangai me sandua na nonra itikutiko bo nonra itikutiko bo sanga ilo masoli na bunivalu me nriketi me sandua na tiki ningele sanga ilistaki me sarale itiko kena me basa ngabula kutiko ni basa ngabula karona yaka na libu ningele ngo nando ibiri kasatara tiki na wano na nonra vale two bedroom homes tiko ni kena wali kuro wali sili wali bo tala kena na bunu ni sabusaba sitting room cyclone resistant cyclone na homes lima pointi ziyo na milioni na soni wali ngo erna toki matanga kena yur na toru sanga wulu kabitu na leni bunuwa na bu wali kora wali nga yana nandra wali sana nga yi rato kuna matintu ni sana wati ya harto sana nga yi reza tale kere ni ngay ndo tale na ilabo mena ngay sanga ikina mena tarba wati tale bida na vale mera ngay toki teki mai na basa ngabulu bada na bu vale sera chiko nga ena koro na ngono ngo kemban bale na koro na mbaba tu sa wasi rutu sa tiko nga wira na sa tiko nga wana koro makawa kesa chiko ira sa toki teki mene mingo mera sa nar toki wana koro bo kwa sa tiko ina ndo ibiri Ya kira wabita lo ti kiturani wa na magatiko mikira wa habita lo talunga na reitio ya nambungi binaka ni kuo kiturani asing tara kiturani rao ya nambungi binaka ndai ya ukila ni kebuka keka na mazo mingo usa na kira unungai wabita lo ti kina kiturani mendara rongoza na nonrita la noa mbaleta ni wala kaya ono na mbaki na nonritiko politiko na vale ladha arte tukuno talo no turani ne bekande re rala kuzuruma era sotava ya andona kana non sana na makitiko mer sana toki ena non vale bo tukuno tiko na minista ni be ba tor za kitake na tukuno nda ku nda ku ni Hosu tia wena rural and maritime development o mose simbultabu ni rotene septemba se oktoba sarna rani tora na non riki kina non rantu ibane to tok sarra yo klani ya beyo manda o wati kuma ibuno lebu na ngona ya zikina na lenga ngo tikuma ikina sa singa tarabang awa sala kule bitamba tukina asar toki tiko non ria ya ina ko bana korni buli andone singa unga ida wiriani sar toki tiko ma ni korni buli mesar la ko ina compound ni lotu ni luteng tange na AOG mesar toki kina sa zakati ko ralaka ina mati balu le imbiri zake na non rvale la mesar le tiko kina datal nga ono bisi ko yani kero do bisi ko mati kena ni to wa kena nungu kona turanga ni zaka unra bendo bitamba buli na FBC o chosese kero do wale bol bengo ni kero ngole kero ko man ra ile si si ko bir tu ndona kan ko do ngo ngo samiti ko ngo ndo ba murieti ko na kena ka usangere o chaure de chiko ni sa to sa tiko sa bola ka ni ratoki osata lomo gusar hosangiri turani tumanda mendo tumanda ni rovitala no enta pa benibena kani sabando ni tiko turani na vitala no ano sanga sarana nungu ngutu zoku mengi a mada mingo muni sanu rongo sarana nanu rito tala no mainam baba tenu buku ni beka era lakuz ruma na nonda mi tiko politiko bala kani ono namba ki nonda tiko politiko na bale lada tuko no turani a bida na mate bale lada na nonda tiko bale lada yo ar tosu tinga no bula eh sengo ni bale lele te kira tosu tinga no bula engo sara na nama ki sara tiko mer na toki ki na nonda bale
1: na nama ki sara
0: na nama ki sara na ki na yo
1: o kan de le ka ka ka na libo libo se
0: yo ni na network back eh yo ona sanga sarnga kep karna singda ni tiko singra ni talano me na life me kirono vitalano en madamingo sana katona tungana ni ro vitalano me ndana ngai rongoza mai verto na buku ni bei karla ko zuruma na leni bonwa na leni korro hena babatu kasarna na makitiko no wanugo merna toki kina nonra valebo

0: Kerin lang tamo. Sir, kayo ba nimbuka? Pamarot na kaya dati ko na yung kabin na kinikuha. Sabo ay ting. Rosa nga wala na minitimeti ni na kaloko. Iyo, naman ni tali mong tali. Saiba walu. Saiba, saiba. Saiba, saiba, saiba. Lima tulong dua. Iyo, doon ito ko tupan na rungo na may tori may witi. Go, may balet dati ko na kaya na sa tiga butik tiko na mati walu ya wai ni video ndo na saka saka to saka saka butik tiko na buk ni ke na yang rabi tiko na wasa wasa ka wakoto ke tiko na mi operation ni andra matua ena lomo ni mazango ya apaka yang teki kina e visa na nondo to wanga ka bito ko ni mai en rua na wanga buka ke na wali volo volo ni intelligence future Fusion Cell, my Nabubali Maritime Essential Services Center. CBN, you want to sing a bull never class, Lacy? A Rabakitabi and Rabitiko ni Wasawasa and VSIVT, na Operation Go, a Tomanitikonga Kin and a Vika Kabuli, my exercise Lima Sangabulu and I am Baki Ronondolu Rua Lima. Nina kini lebungani operation yang ramatuongo mebanganga to taka na kena tango makiti kuna wasa wasa kapaka ngataki kina na itu tu kundina ka bitar tar ndondonu kena webu ke totolo ya mia da mengo sa si beti ngo ya wasa ngul ka diwa na wanga sa durumi na timini matei balu ya wai mebanganga to taka sa kunai tartinga kina e vida na mena kena apakah kita kiti kena na wangang kosa lore kunitu kina e vida era basulawa kasa kilai baka bina katalinga e vida na wangang kasa wano no viti kuna non ratoso sa tuwan tinga na nangaw nango na operation na yang ramotua totok sana ni sa andar de tipo na libu ni casa ya de tipo sa robo ku tali tipo ira na baka nga ta tipo na kena do ba ko mai na to wing nga nga na kena baka nga ta kena waso wasa ni sa ra
1: nga kena ni vida na ma dan sa tingo to da ba de tipo na na tambara ni obisa harto na mate verle wai harto na tabani kastamba watikir to na ministry ni fisheries en na buku ni ken on relay na leyan rabin na na wasa wasa sen na ingolingoli baka kina ya tulau ngoni otiti ko na kena mai kune e bidha batana pasela en na bidha na matasawa en be en na lai mai laur to mai oni lau religi kina mai komo orto yung ngea ara kunya te ko bidan na pasela toko kina na poto bulu bula iyo arto mani ngol he nan tona joint operation chuta na kina orto ni timi mai don magti kuno orto te geni biti na US GC na wanga ni matipoli wa Amerika arto lebi bukiti ko na buku ni operation go na reza ni arto relay zurumi na veyota eso rekel kele tu na vei ayasa ni koro na vei anu mai lau razurumi era watalaki na vei rana wanga ni ngoli mai bonota ni karakel kele tu karando mi ngoli mbuta kutiko arto zurumi era mai berto no mate vale wai na tamba ni ka stamba to no visa ka se to se tinga na ngono ko na non to na operation go me ka ni sat kun chika na operation na matua ya to wa sa ba ni tra tanga tamba ni visa ni ko na pase la ke de vitu sa nga bulu ka ono to za ko na pase la ko a kuni mai e a kuni mai na to lau mai nga me a kuni ke ne ndua kuni mai kandabu kuni tanga me benga Wito sanga bulu ka ono kede na lebu ni pasel ka kune me ingor. Tu sabak suku muna mai erto le to miko kede mai na mate vole wai mena be ibu no kede na be kor korongo ko mai me iba kendi kebi karto sabak kendi taka na tambana ni obisa ni pauta bulu bulu kede aya na kokain. Wito sanga bulu ka ono na pakete na pasel ai. Andare te tiko ya na klani avosa talitinga kina na turanga na tuina yau tuilau o ratu rokolui and na wuku ni mesa dhaka tolo matintu and ke na wuku sanga I me nandua na iwali ni wikango mbaleta nimbera nira Nimbera ni rabaka ngata kana na zorubo kena ngone lea waya wapa mimiti kukwa wapositi kukwa wapa mimi vira tamba ngone Ndera nangai waka ngata Ngo ito naka ribu ribu mimiti kukina Nabe korokoro ratiko yani na wasa wasa lebu Nabe korokoro era ya wamai witi lebu Ni ntena lako lako ara raiza yoro na ngone ramba suka nga indua e baka ngataka tu he baka zalaka nda senga nikila yo lebu sartiko na kena vital no tekitiko o kena nirto sa taka zaka sartiko na baka uko na tambana niyo visa bebu kita tinga kina tambana niyo visa ma yuverte ma yustrelia tona Australian Federal Police na buku ni kena na beba ngangai watalaki na kena sanga itiko me baka nda itaki na be na bonua zaba ngole maikina na vi pasi ala kia ziongo nando tiko na operation lebu rabanga zaru tiko maibonua au kila ni ndando ukawe isa tiko nikina nda reitha tiko na lebu ni nda wilika nda saraba na lebu ni veka isa adha tiko maibonua batike na lebu ni pasi ala kwa sara ziziriani na vi korokorongo kara lei tomika mai na turanga na zorubo na bunu raziri toka kina
0: kutubo na tusiti tuko nini tore dona tanga plastik tiko kina na wani matanga nango lori sermena matasa o mena mena ya sa
1: ayo eh mai sabu sabu arto wa Arto kune talanga kina ndo na plastika tike na wini mati bulo bula sa tiku ngo verto na tambana niyo visa en wuku ni kena banga ngai tiko se koke indina se vata kena vunua era ngole maikina kona vitu sanga huluka ono na pasela kwa sa tiku ngo verto okla ni ndo na ulutanga vinaka na menda do vitala notaka pabibini tanto ntambe paka bubale ukila ni tiko kina na nonda kawai na lubibi tinte tiko ni eba nkwa na teka ndoni burubura na buku ni veka saadha tiko maibi ya eba nua ngandrebi tikina na kena yandrabi matua yandrebi bako kwa itiko na nonda wasa wasa ando na itabilebu sa tiko ngobirito na tambani ni matibole wai ukila ni sa tiko na bibuke eba birito ya ni New Zealand ma Australia wakata kina bi Amerika na buku ni kena wakata kina rito me chapani kira soli tiko na wanga na vei buki tiko vei rito na tata matewa lewai na buku ni kene andravi tiko na nonda exclusive economic zone sana EEZ na EVT tamo rito na nuku kato nrao tatoka na mbula e vale hapo tingo vikenda 18 kato na miniti mitini na kaloko

0: dar ngata tiki ananda mona te ona waikata kata wure en na sere auna numa walenga sa tini tiki ona kaloko weekend en mbongi vina kandai sa dolo tali tunga ngo na nonda ngau na ni rongo sere tali taki mai weke muni iki weke muni en dolo tiki ona wani tali woni en na saiva walo nan rao sevi sevi saiva lima tolundua kebuka ni bebe tartar mai ni ena buku ni kere sere sebe buta ena sere ena mbongi bina kandai ni sose angona tiko mbeka ni sote tiko baka bubale do bina kata mbeka mea rondo rongo tando na sere do ngiri ngiri mai saiba wala nandrao sebe sebe saiba lima tolundua ena mbongi bina kandai ara ni rongo ni kere na sere ni bina kata kana kena bebe buta italanga ena mbongi bina kandai rani ni bebe tartal talanga mai ena ni toi wala mata ena mbongi bina kanikua ena PMN Fiji ni sambole binaka mata tiko ni ya ulaktal mutu kono posa baka viti posa ba Kiribati a Kiribati language week chiko ana ve ba ambole ni weekend ba Kiribati Maori Maori in the town Maori kam na bane ni Maori mbole binaka kedi sara na mbongi binaka endai ni mata binaka vale buna siyama tiku mai nando vito koni tiku mai na pata pata binaka ngo nando pata pata na lube viti vivi tiku nando programu mai na tolu ka loko mea dhawa anatini karona ka loko ndaba mbibinaka vene mai tangi veki bau nando vingara mai na tolu kina vitu karanga mitomana tiku na vio kani erua na mbongi binaka endai mai na vitu kina tini karua anaka loko solo komite toya dalam tiku nonton wasi ni ngono ni rong seri tali tak kena bongi bina kain dai wandre mantan ayah apa domo dan kena tu zaki dalam balam tiku mbak nanti ambil nasi seng ngono bongi bina kain dai ya serengah nimbula nimbula bina kain bina kain balik pun siapa tiku mai na PMN Fiji se pamana
1: Viti

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Totoka, totoka. Daniel Ray Costello, another margarita. Wamaro teke ande tiko na kabibu na kinikua. Sasibu na tini, ena tini na miniti. Bekumunyini senga isi ya mamai, ni mbula binaka. Iyo, takisara basi sinai. Nasirungo, ropate, mbula binaka. Nakwali muna ngiri tiko mai. Seringo ni nanumitikina, merto nanumitalitikina kina na irkeda na pulikeda may raiwanga. Wambimbi ve head girl. Sa ini ngulia tabi talinga? O Richie kay Filo, hi Mangri Bridge, mula pinaka Wanji, Trun kay Waulini, Waulina, Bella may Green Height, ni mula pinaka. Thomas si Ringamoto. Ni mbula binaka ni nanumi talitik nga e na sere tarabango. Peke muni kia na talitak na sere ngo meno muni. Dori manda na salu-salu, diva. Wawang harutekin titiko na kabi binaka ni kuwa. Ni mbula binaka.

0: PM in Fiji.
1: Dona DJ Remix ne Lay Lucy. Vamaro te kente tiko na eta vivina kini koa sa sibine tini ena rosa na vulka lima na miniti. Na mani telefoni tale, seba walu, seba lima tolundua. Patapu pala na mona langi, mula vina ka choana, kerto na ngone, sirangoni na mingitala tingakina. Tamay bilibe, kerto na we are kani mena raki o kalandi ni namnumi talutinga na ser tarabango.
2: Do sa kani gula sa vital ng akin na barong tiko may nakorturanga may Wellington na bongi binaka hinda yung misis sa lele kina namnumi bubali ni bulu binaka na kapali bulan do vito kuni na siya tiko may na bimbong kesar ni barong buka pitala kina na bubali na tor bilis tor na senati pati kisam undo bulu binaka na vitamani na kapali bulan siya tiko may na bongi binaka hinda talakina na very kita sar na buwale na Fijian community may Wellington and nabong iba na kaya isang ningon na Mr. Loma Loma abe na kapali bunan daw parorong kanto bito ko ni politiko may and na bata bata bina kang goni PM in Fiji and nabong iba na kani ko.
1: Matthew Budango, pula bina ka serengondo na numikyatikina.
2: Wai kola kei tabua. Wasa nindon domo asipitiko vikenda na kini. Ena rusa mabulu kaono na miniti. Nibulu vinaka.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ora na maile, sa ki sa bulita ko tako pamaro te kele ti ko na kamin kuwa sa CV na tin e na rua sa nga bulka. Tek sabi mama, Nimbula mina ketale. Pakam buliti kaya ni Vicky Munike san semeti ko maya na live stream na pmn.co.nz. Nimbula binaka mari na tai buru-buru ta banga ni semeti ko mikina serengo amin nomuni.
2: Iya, klani ya makadanga uti kana ngongo na satu pa kavia kani ba kana sosya ngona ani ba rong seriti kumai ni bulu binaka na bungi binaka ndai be ya turanga tomata o tamai meme tana kine be ya tamai mendi rong bulu binaka na kavia kani na bungi binaka ndai dosa na nimi kene serita rongo tana kine be ya rondui buvale asa ni ngole zavi na buvale vina vengaravi e wemas ena bungu binaka ni kuwa ndombulu binaka tana kina na singa nule vero na vi utini o pauku ya bateke ya bulu messi and my in the west of Auckland and nambungu binaka endai oklani ini bungu matamata ti ko bekenda vida nambungu ngo Mitak ni teri tiko ni berasal, mai berat tempat ni bulu. Tapi kan tempat ni terakhir nak bukan ni nanti tentang makin nanti mari, mari tiko ni bulu ni bukan tempatan. Tapi bulu na vito vito na mati tak, bukan ni tempatan. Tiko ni bukan ni ni nanti na mari tiko ni nanti bulu. Okelah nama dongko doan wai kita gua vital nanti kau boleh beli perjuangan lese nama dongko na rango laya. Elemento na tavalengo ngande mai va ngiko tik me ko ya into na pakete
1: la
2: rock e pauta ti ko e pauta na la ya sa ko ninga I mixa vale le bet kena we katakata sa ando na kani kena tali na no ko poida na bango na no masaro na nto santo besu ki vi vi so ni to na no vet keni to ta vi kito mi ki me ndo mu mu
1: eh ora sera na
2: sa ga ki o se ni ve mu no sa na ga bomba ra ki to na ngusumu me ndo la me ren bien ki na se pu no mu no ya ah u mani da ka na mu vi da na ta ka ya so li virto na mu ne me vale arto ya mi mama na mbilo arto munu satu kono virto ko en besi ngona beso no ngai to konchika na beso no baba ka samela se le stel chinga na ngonis kita se ngoni kina pesando to kono vikito vikito munu na zango la se na titi ni ndongo
1: iyo
2: ndes o sambole za ki munu zango la me na titi ni ndongo ni ko en nganga
1: ndina
2: ya anda mara ni kila ko baba la kami vikenda
1: iyo
2: ara ni ro mai to bole tela na ndes se soli asi na sa chinga na kuncho kelite na mataki
1: Ina kembali una wasiam ina nuni lalai yoga lah kena na kembali papa tu erto bolita kesartel cunga. Usa maru sana ni ureda ni. Nampun orang ni kau tak mungkin, nampun orang telengah, nampun orang serang auto kini, kau serang anak meramang kau yang boleh tak telengah kini.
2: Kira serang ni boleh tak? Kira tangan tak tinggal ni, kira boleh tak tinggal tak? Mendengar sember ni pakai tak? Mungkin tinggal ambil benda tu ni solusian. Siapa satu kau nak lelai? Namu mungkin telengah auiko. Ya, singkela itu nengai tu kau ni biar kau nunggu pakai sama sa 440 sarilio. Na baka sa mtaka na nganga pati kena nungu tu siyangon lela ni ndo uvyesu meungunu ba
1: iya pina kong kong santa tu na buru-buru sa kakita nga sa renda kaya sa reni pauta ni kumay
2: kamita nga ndo nungu mara we ni takila ni maybe tikita ndo uyadha kong amai yadha pa we katakata wa lomba van hulo santa ngunu eh yungo sarara sa pauta tu Bunga na doa na teaspoon ngal menimbilo sa umusa. Di ba kila ni kena binaka bikin ni na mga
1: umusa? Okay, last na kena binaka. I am a little bit of a
2: to pulu bina kana bu valena tumbe mai dene dene na bu bina kan dai be pita ho akanisi o chochi o Isaac o batake na o mendo bu la bina kana ser tara bongo sa bu dete den bi kem bi kem sar na marama turanga
3: duru bu kem bu la la

0: Taubo tribute, Sergei Baranise, Pamaro take the ticket at cabinet in Puasabo, Tolna Miniti, made Tinikandu and Nakaloko.
1: Yeah, in the Tau, Arto, Vivana Mitikona, Tambada New Visa, and Namoni Mada Ongo, and Nabukunga ni Bakulori, Nambakingo. Sandon and Rao with Sangabul Kalim and Lenivono, Leel Nambula, and Abukun Bagalaka and Sala. Don and Rao with Sangabul Kalima, Yango Sangai Cavitu Nibula and Bakingo. There is a ten a Libuni Bula, a Sarmayali and Abukuni Bakulori, and Nangoni Sala, Cartosa, Kerkeritic on a Tabana New Visa, Keron in the Gangaroni. Nda abena numi ena nonda bakanga takati kuna ngoni sala ena moni madha ambala wongo tarto kuna tiko ni menda bakanga takapenaka na moni madha ngwa ena kena ina kindina ena buku ni kena na bakanga numi tiko na matariki ngwa ngauna ni berno ekanda na maori ngwa ndona ngauna ni non reli subo na non rumbula rabe ya sotra kibabi wekani karabakanga numi kina na non rumbulo yirasara ngwaleani kere itiko kina na aritopa mama sichiko na tambana ni ubisa ena buku ni nonda maru itiko nonda mbula ni nda vita seki tiko nisala menda ya mbula ivale beira na nonda vuvale esanga ni klani sanga ni ndona vuvale ebina kata me ndona singa sa tukitukitu yurto no ubisa ngoli batitiko ya ni keni tukutuku ni yadha na bagathalaka yadha na lianga ena batin ena tolo ningu nisala kiritiko baga lebu ebana kaangor tu kiritiko no ubisa arto leza ni ndo molmolu mbaga lebu kenda nile nivunua lekena ntara makitiko na mbeleti kanda utango makikenda ena nonta ndami dambe na seat belt lebu na ngauna na pasindia saranga resanga tu ni ndo ntara na seat belt nira ndambe ena lomu ni motoka ikon raiva no muitabi mo na nga raiva tiko nira na ngauna sarabondo kina na no mpasindia mer na ntara tiko na non rembeleti ya ntara tiko na seat belt kini karua na impairment ni konreba tiko ngai while being impaired by alcohol drugs se fetike nyo wawale ngwe baka tatawa na nomunreba baka binaka se o tori se o ngunu mbeka mai se o tori wei nganga tiko ngai onreba ngwe narini sebaka lenga na numbuka tulewa ena numbuka umotoka sebaka ulori enga unisala akini katolu na baka ulori baka tutolo sena numusibiti mentando raiva ni kebaka enraki susua menta garona nda la kofa malua nda bena numi ni sega ni kenda nga nda baka ntaka tinga ngoni sala le butale era baka ntaka tali tinga na ngoni sala so sar nga ndre bo so sar ndre makawa mata umbe kana ndre ngoni sala so era sanga sar ni baka teki ai kombe ka sar ndre bo bitu bitu sanga bul nemba ki e nonda ke ditiko na ngoni sala ke ritiko menta do be baka na numi pata ke na distraction eh go ne ke na baka nga teki tiko na telefoni na ngoni ndre se ninda abe tala noti ko kameni yali ngoni yali maina nonda bakana nanu maina nonda ndrebetiko akiritiko kina be kenda kenda sara nando baka uto lili na moni madhango menda na ngangaroni amaritiko na mbula menda ya mbula ibale ndale sote vertale na bubale jejine lendoa pali na buto tamba ni kenda bakandre kemi na sosia ngona tiko and I'm going to be back and die in Bolivia.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kalitui na sere vaka ole niau. Sa kote pena ngone ni sa sivi na tini kandua e na rosa ngabulu kadhiyo ni miniti. Peke minsa kai se mamae ni mbula binaka na sere ngoni votai tiko kina. Na wabi ni binaka talitiko ngawe I wambula talitiko ngawe ni peke mni na sema tiko mai e na live stream. E na pmn.co.nz ni mbula binaka. Talanga na mai tei e buru-buru tapanga ni se mati kumai kina na mbongi vinaka ni kua. Se rengo me nomu ni?
2: E, o tara talanga, verona vio tini na thawa, vei mo se se watake Luisa, tara kina vei Ruisi, do mbule vinaka na vetamani, vinaka vali bune se mati kumai na mbongi vinaka endai, se talanga nko to sana numiti keni kina, kerei maramata o Luisa, me waka ngataka sara na se rengo.

0: to mo ke nevo kura e na tomo I a tio veta kula e na sere kodo kodo ni alamamo. Sa sivti ngobi kenda na tini kando e na tolu sanga bulu kawale miniti. Di tau ato sa tolu sa artiko na ngona bila kta litiko na mi dhaba na nanda robin karabi na mbongu bina kentai. Daba bina bina katiko vire kete sara. Na nanda ni veto koni na bata bata bina kongoni pime in Fiji na nanda tolu sema bulu tiko mai. Na nanda prokaramo e na vim bongu kete sara ni varumbuka mai na tolu kina tini karua na kaloko. Na sere tarabang kondo sa bote tiko ni kina na bu wale ni saulo rendi di mai Hamilton. Ambule bina ka saulo bina ka wale buna Veto koni bulu tiku mai na sema tiku mai na varong tiku mai kere sere tiku mo solo na bongi vanaka indai ato sana numi tika ini kia mini vati kena numi dobu wale batanga kina sanga ni ngule thabi litea heni vono ke losana na ngiri e Palmerston North na bu wale na kore wangalebo mata mata o suli o honugava o JJ o choni o tale vati ke indi sanga ni ngule thabi orto na my bundle wetlands my Brisbane o wasi madha wangani sani ni aruna vite dini na maki atona viti nani na roko zina vila kemba waka mbibi wero na vite dini lala irondo zimbi takatiko na timi ni New South Wales ando mbule vina kana viti nani bimbuni my bundle wetlands na mbungi vina kandai seri tarabangondo sana numi tike nikina tamaru tona viti ones ole nita I ay nita so talibaga na vitingur nita
1: Martono nung tanang akin na matagubali may tepo ke. Bulim na ka edi, indalim batiki, may na duruki. Ano nung talitinga na sergo. May one hangan daw, bulim na ka na matagubali na fifita. Bulim na ka dila, bulim na ka kwila. Binakabali na siya matiko may nambongi binakanikuwa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Aile abadirala masirea. Ndamana tauna. Ndakani mana ke uline virviri na sere ninda utuku tuku nitu. Sa votingo bikende tine miniti emitin karon kaloka na mbungendai. Ya sa me zabatal tinga ngo na ngani rongo na nivenga ravi na vewe kani rua na mbungibu na kendai. El no turangi viu watike ya ditau Olivia ditau naita eh. Olivia mbolo tingizi kiro babi nivenga katika nivike mniki sara. Na vituko nivoli tiku maya kene siya mutiku maya na batinanta bata bata vina kango na luwe viti na PMN Fiji sepama na viti na vei Singapore mbuket sara na tolu kina tin karua. Okla ni do laka laka wala ngana ngona ni totoka tunu bing ravi sa me tin karu tala ngona kaloko iya at satos tiga na vitala noa adaka tiga na vitala noa mena lorai mena tosu tala tiga na nonda ngona ni na lubi viti mena ada sara tiga na matakilili ni mataka mena ona kaloko iya Savannah ni vuna kiti sana kito Savannah ni vuna ni tiko ni na donga na ngono lakala kango sana tiko buteki na nonda paro karamu wow and buku ni kena tosa itali tiko na nonda yawa ni vinga ravi miya sara tiko ni ana mataka lelai ya kiro Savannah ni vuna kaha Savannah ni vuna kital tinga ni biki mni kiti sara na buwale be na buku ni moni madam balabu ni badengi zangi da don makiti kongo ni na don moni madam vuna kabi kenda menda maruiti kuna mbula ndapilo mani pakelebu meza pranondangu nukataraba ni temo adita kamanda